0: sa dito sa kalit na namit ko ban. Renakwangka ko sila renakatilak panunel na runa katpokok sa 77-95-66-00.
1: Di kwal chinaus, di tersan internamento sa linkalipan, ak nakanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kwi halang chik ni siya, tingkam chok rev ni rapin ut ni sumatin, akwanin siya akilal, sa iskawan na kaib ni sandalias rin rin rin rin rin, a

0: Sheesh, natauman na rin koan. Sakal, sakal, sakal. Kiruni be na shikaran sa linim na tulipal sa dolor de lira, naruna ke hayalia fi. Barkipali lo chup sham talin semáforo na kerire, ipan sa kata shupe, pechintayo kachi chukse kampotan. Aran sa shkiak li kuchu na jejan kwan autocar. Sakal sa li roj, li maru e, arin koan sa li roj sakal. Aran naruna ke tau, li shali be le bachish, mareli Toyota, li Mazda, li Mitsubishi, li Ford, li Kia, malakachan kachi chuli retalin, aran kwan li repuesto josh patman ak mekaniko. Anina kayin aran, kun ak mekaniko api. Aran sa kanas nao shianalin, li karuna rak li kuhuhu chi be le bachish, u taran akpi. Naruna ke shukok sa li 46, 48, 96, 52. Na kwan eroi benikin sa autocar arin koan.
1: Di Juan Chenaurus, di Tersan Internamistus Salin Calepan, Akna Canau Anet, Anet Claudia, Celia, Utalicia, Quijalan Chiquichao, Chincam Chocrev, Nin Rapino, Fin Sumatin, Aquarin Chaquilal, Sashkabana, Cabri Sandalias, Renrio Vinil, A

0: Abanan ko nga je manti sa kawayos la uso sa kewin, choco. Abanan aran Colombia na bale kasketin si kana rubeli tak, rubeli pek, manyo. Kokal, mayal kanachin, si sunilan ra raminkil di karuna kulman sa alihongochi tenamit. Kauch bana tibelo como en este velo. O ganan gachena basut nak tok yo coche kan gayala ka echi. Sira bal kip sa casa chal como en este. Ka sa casa chal de nak chin ho kain. Yo ko sa casa kal me chal de ko evangeli karuna rakle kawadio sarin sa roche choche. Deng rancho a otro. Nasya kaya chuko kain chilisan ta kabili ka kapsula paano sila siya nga Juan Pablo aran saka-saka na siya kaya chukulit na kapsula
1: 107.9 FM Gerardi Estéreo

Gambi Barguangues, hoy la juca sala sí que yo coche culac salí, cuac saque bona de li acla, martes, valdica kere comunes, que la que broca sus roques, in maca enak na caca cali rim, maca enak sik na kil rim, maca ah enak la ocha al cuech cuech al kis kis al pa pa a coco, es maca, Moko kajekta ni na kaketas siya heli anisik na kil malak anina kakakali. Di siya heli lawak ko jokos kebal ke kakones. Sili siya siya rin siya heli. Arani eh, banang kwan na kwi na klata kisat kiyok la siya heli. Manis kiyok re la siya heli. Ah, sinestula moko chata chalaku akwis kiyok re la siya heli. Banyas panak lahat, ingka siya kwil, ingka siya. Banyak gaman na siya nak lahat na katrawak na kutun liru sila albanya. Kau nak tateche kwil na katrawak. Abanan liraw kakwil na siya kamsya klistawas kakwil ri. Banyan ngot ane, banyan nokohol kok. Abanan na ans kumwa. Kana Carmela wag masyat sake waran masasa dash ole lakwala lakakho lakwi. Awanan kebiak sena kape, malah tes kebiak kah kape, kena kerme lah. Pas ia kah kaperan awal berdo bak, sa carpinteria le esfuerzo na telemba, kena naran. Sa carpinteria el chino, sena chunchorin, ke ona si kala. Sa le carpinteria el chino. Tokalan España vi yo que se cambie, hola chenge, la fe chen, kaputan autoestima. Kawa Freddy Rukal masasakaw yung masala chol kawa Freddy barna kataniman ma liberta ma saran sali norte ma sali sur ma sali oeste como nesta kakwa serikina